abakene shakula isibashi abo nyinya wabo mbeno isibashi cyahanda cyabo ni bintu ebi kalakarire onde mwenikanirie ana manebra tchilumbiro omuma probleme ore omobe handa muri ya probleme eyerganera abana nako nene wa mavika no byanda byatu binene ebi hakina amani na abantu abana ne bakatubere kiramba tukahindana nabo wasunga omuloni bat inje kwana namo na potoko mumbesa monakola ebiyoshi sepene ikwembe bya omubire faktira yere kombolo mwana lupitali nanda mukwa manano mwana ndakendeke naho twanzana bwebya luluana luana obwana bwe buchine omomuntu esirutwa menya ngatuka kola nachi na rwinje twakola biso mbo twamanzana tule na mupangiro mutukindishika laha uma ne rwinje kumbe na mamba ne tukunda na musase wetu ngayendo mwana kuna brisungu ndio ngendi tahia iba tula wambo a mobe handa benene ebya abekabuta omwa bana bubuka libakaganera abana nero ihuna nzira watsunga omwana wawo naho abo kochi handa cho musiko yo wabutrako ebaganira omwana nero kwena shishira wo mabarengemerwa ngasu wite mwana nero omwana oyini akurireyo basi wabyanga so mutsomen obusana neri kukabya kabya omuntu babwampa a omwana ono kumbe ini asuba omocha handa cha botata wawo rilwa ritolere ari ngambeno abandu munaguri bamenyangoko wanze utendi anza abana babiria bakabia bokoluhande lwatata kumbe cho abantu bamenya cho ne bataka cho no mumutema na tukatwa hika o kumakangira o hakina amani no abiona bendo sibanga shaba kale tribundu bundu omukatikati ketu kumbe itwo wisha abana betu bobuka lingoko omundu areje tsunga iwagana erebuta okobumbaraka ni chindu echiri yekasako ni chindu echiriowa ni chindu chuwana kotsebo eritabe mwanobukali inyangana yetsunga ishanga butwako kutsishanga butako mbaraka naho amabe yetswatseka enya buta okobumbaraka tuto ishare na runga amenye ngoko echiro cheguma abinye mwana bakenda shamwenda unabasika bakaba a nabe butero mwana wayi niro butubuka shamwenda non sina chitoba butingo twanga kola berebeti eri ushabana bibinywa babiria byo eche limber tere baburangoko si chuwena omundu arebuta ishali arunga kunde abali abuta bangana bibu banandeke noho mwana wa mabimu katika mohano yali na problem ito shebe uisha ichinywa cha kirwa zino opoto kumulwa na murebe nerunya nerikutahia umenye ngoko ekiro chiguma echanda chabo chikende shasa ichikashenda omwana kumbe itruwishe echo chaba nabubukali. Naho, ngana kania na botata, ngesendu mumihindano na botata, tuka kula maseminere, tuka kula makoferase na botata, nesana maya kangiria ngaba imbaji, kutu ya botata umuparuki ya Nyerebe, kutu ya masaktere Nyerebe. Iba yebu ambu, itruwa baba, tunalijire ngoko, avale vetu, mamabe butoko mbaraka, kumbe wali ya mubu utako, ini ya shendo mwana. Ambuko wabo muka kawabo yo ikalu ya vya mbambo. Ni ambu wanabura na muka liwote. Bo, indi yono mave abarebota. Na manamabe ira emiaka tanu yono waka yomusita. Kumbini ya yomokarasa. Arenga kumbe kweshi omwana alia ya omokarasa ina yomo cha handa chabota tau. Tatamu mwema ukwelo sungu muka liyeka kwa heka. Na mwari wa woyopo tuma noeni ya kwa heka. Basi. Nero omoba bambu. Ito tukatu na mwamengeri watu. Kumbe, umana ina ya kudromacha andachabu. Naho, obo abakali betu ni ambu. Obo mukaka wabana. Na bale betu, obo mama wabana. Ukola sunguka takisha biya lui. Ambu, naro, ukaluwa ira ote. Ewa samari rabuse. Naro, kuka sunguti, uwariru ya kwa charge. Enene, na ite yao, kunde basi kwa betu. Tutala ndobu holo. Umana wabere butuwa, ya kendeleka kande. Ito ashabe nga tukendi bunga bunga ni ya muno. Nero, ukasunga uko kwa nene omwana erebutwa ni muisa na omuisi ngana shaleta akubukundu omukatikati kabandu nero ngalembane bobo mama kundabo baba bakabuga ebinywa beno neti tuwisa yabale betu tukasana na mahano tukabagura ngoko
omundu amabe butachitia chitia ukanabe ukabutira balabala nasale omundu anganza omwana wawo yuwa byakanyega omwana wawo yuwa byemushege nyambo kumbi tulusha bale batutute tukasane kwishi tulendre chiro omundu akenda shalonga unachotibo echanda chino cho chikende shabya chikalibyo mwana neruke toshobe ushana chino kona namaba babwera obutwopo mama tuisa bale batutute wamabe buta eso warunga umulo nwati takutrahia basi eriyo omwana wa woyo bakende shasha mwenda ewa nabende betya nache ngana bwera aba mbesa kundi bani mwabe handa bikuwetu babiri bakabutanga ba marie nyamba ngana kutye lungiri na ya premier kambili akabuta miaka 2 ini abuta anamubutira mu parcel na mutrum parcel mwa rinunje yonga hikana ndamubura abana bubgalindi se hali ahandikire ambu mwana obukalishanga unachebanza omwana obukalinaye angana ula chebanza okona na mabya ngabutanga balungire kuchine ngarundaya akabanza onge yatsungira abana bekuwani kunde mona nababwira omachoro chalaba article 13 eyo mo lwa protection e abana mugambo katiga ya abana ibakabwambo ye baba na mama bo batolere ibate yo mwana kuti omuguma wa kubo kuti onde mundu onga nabe mumwanya owa babuti niambo baba amabebya iyo wauti akagala mamesha reho ero baba ngana tsungo mwene UN no mumbesa amabya amaganira mwana tubwetutwa omachekecho tulemo kumene mnyango ko ngana tukiri kulia omwana oyo na iyo omwana oshanga kulira omwasoko lukuwe kunde bakya bakakorokana nabo muyomba kwishikumbya bambesa abo nabo lubaba bakagula bebanza iwo yihimbamo nero atsungira abana bekuwa na ukailangira wote ukabutira ubunyo abana tro abana katre na usulangira ngo kukata kila tromocha nda chimimu fuyo kwe na bri bakanira matsi menjo ko mwatsi wale ngo ngo kose chika hikene omwana rekula kulana nabo muyomba wewe kuno bo muyomba wewe ni bunyinya wewe ni chinyo echikalwa okunyinya amabi bwacho ko mwana kuno mwana mukamugalira na ya chikamuhikako na ryo muyomba shale mokatu kutuka nga angana binikana kale nero omuhwa wewe ini bakajuwe kutsini atsandi akatoka kikuwewe kamihiti kutsini atsandi akasomeko kikuwewe muyombo ya mobo hetane amabibwo ko mwana ono kwa chitsebu kuno makamukosera chikamuhikako nero abana se batolere bakatu eritsungirwa omo butalabo guma nabo muyomba okuwabo nawo bale betu basi yomba no mumarini wa mafamilia umu mushakuwa ubaguzi bo watoto wetu hamo papati yake plus ya ukabuti abana bawo bakende bana a plus yomochanda chetu mobati nyesa muna sema ku batoto na batutu to amusema ke kwabo abana bo banautye wabo yo nabo bangasunga emyanya yikuwabo na rukasunga chabu hanya omumbesi ni abotero wabo ho bana trua ne rubwi ne wambo abereya edurba kunde no bakabambo abambesa banene abanande leno bali muhoza ire mwe nibwambo omwibanda mweyi abana batu babere kwererayo abana bubukali abanje bakayambo nabere sunge ukazi ngetumika mu restaurant mu pharmacy muduka ivi na ivi abana nabali omabumbaraka nangutsebira baye banene ambo abambesa batu babere tuhemula omabibulia e reputation e yabambesa abanande bakasera okomahero wetu kwenu kudio seze butembo ne beni kweno nyambo mu beni lubero abantu bo mwibanda mweyi omulunga uti mwibanda muzeyire bashingo ko abananda bakabuta basaka bambaraka basabasa kunde mebere yabo menene yo bakakangana ya mwibanda mweyi ne bombaraka nyambo aba irabaye banene kale njo abali mu group ya WhatsApp ya generation chilumbiro bakana mbu chilumbiro nyo mukabwiro ku radio kweyo imuna mubwira ababuti abaliye wetu eyo sebabye bakatuma umuhoza ire umwibanda umuriantale sebabye bakatuma yabana bubukali abana bubukali bakabike kabunwe yi bakaya henduka neryo bas echo nacho chini aho neryo kwasunga omwana abiri buteno yabana basatu bane okobutala bwababuti neryo nepfika ku yoli moiziro inepfika ku yoli yasina shale mo mabe mumiyi ayikana hulo mo mungamba mweria alio mo Mambasa sina shiali omo wamba mweria muri are haye mosengante ye mweria omwana inunya ya byeyo
nero abana abasatu abaliyeno shanga shebukabo nero kwa sunguti abana sebangabu kakarase ere patabipa imara eri anga rakata lukana nero abana babia batia omochanya seba ute omundo oyuka basondola chikareka ina wera abana betu bukali ngabwanete mwamesi mwangu umurenge oba butibuku wenyu mwa murenge we haki na amani wamabe wabarebuta kumana buta nabarebuta ono ni mubiri we shikire kundu ko shindaru ndia nichi nichi oho mwana wa yanga shigala kuna wahani deba nene no ani ende deba abantu bakana nabarekira bakana mambo mwale wetu mwabuta okumulwa na murebe omwana amakurira omwetu mwale wetu mwaula chibanza amahimba muna nyumba mbirichi amaula na marema nerio abe ni abere hola ebindu byo nbyo mwanono kutse nebyande ebyo shebyo ne madeba anieyo nero asunga muyomba ebabere kalambatana no muhu bakampa ha indiwe ebindu bino nbyo mwale wetu mama umwetata hibwa ni wambo ewe uyerunda baba wao ukende shele ko bya baba wao no bya mwale wetu nbyetu ebona na deba nene yo tuteko naho nacho tiketi ni mubunja bunja omukatikati ake behana nero eyo bashege bakaserera yeyo mama shane burana chinde baulikibe tubanzo umubanda mwe abantu bane mulwa ebutembo eno bakayasaka okobendo komu oriandale omuhozaire bakakole mibiria buingania abanda baleyo mu biho bya shohoro kwetu makarier abanda baleyo bakakuna okubinga abashombago abanda baleyo bakakuno kubinga bakatahera abantu bamagetse abanda baleyo mibirimbeno ya leta barashisi nashi bapolishi banieyo nerio bana betu ambo bana betu bakoma hero wetu we beni luberu eno dioseze butu bune beni manamu butro ya bana na balwa na banamu butro ya bana muri bakaba butro ko barese balulu aba lugwara mure nabendebe handabirie yue aba nieyo mure nabangwande aringa bangwande tacho nechanda chinieyo banemu butoko bambesa nario basa banemu shia ya banabetwe banemu shia ya banabetwe nario tune ayirie bendu ngokona ndibakanira ngoko nishisoni omulu omundo oni modio seze butu mune beni eni andirirembetia enzala nishisoni kunde ajetake cheremo chitsumulire nyamuhanga beretsumulacho nandi bakaniria okomwatsi oyi naroba na batu bana mugalerwa omuhuza iriyi nyam omusase wetu anamugalerwa omuhuza iriyi bosana na balwa na batu bachiru abana mu butayo tu paka butaba tyange bahangala paka butange shonzoka paka butange mesere baba paka butanga bekere bas baneyo bas ne wangebe nilo nadzire ini bucha aba nabe kuwetu ngoko omusase sharitsanga wamo acho kumbimo wacho ndeke omusase sharitsanga wamo wabuta omwana kwenene owana wabayira mwana wabanana nero olwo ye mulekerania yo abale mberi beno se balyanzo mwacho waringoyo mwana shishira ne mibiri ya wayuka koleyo yayega yega yatagendeka kunde hane omwana uyu wabutirio yo bas abali bika banalangira onone mwana wetu naro akesha tika noko mahero kochoro cha nga profite mokabanga kano nga bwera abana bana betu abana bo musase watu wenu ehu shoma ngabe mochi hugombenga muri yangabe ya busungu situwe nire eritwe busungu ya bebanza situwe nire erekorera yemibiri situwe nire ebyoshi kundicho shine chetu cho mwame mukulu hanje ikwa kumbe wa mabotayo bana nichi nichi ka umokocheremo ngoko abanyabuka tulike bakabambo wimaye ekaristi mbuyirir nichi nichi ka umokocheremo kandika lenjo ko muuluwe pasika chone cha lairo eche eklezi na tutukata sha usomurenge ngito tule ko mahero kutwa tuneko na makuha wabota takulo tuneko na mutsungane miguma yoshi aya bashakulu tukaudu nichi nichi ka umoko cheremu. Kutu cha mecha nga cheremu changa tokekana nichi nichi ka umoko viri mwikumi kutu vetano e wanara taba nuka vute. Tune Japon. Tune Belgique. Tune Paris.
tune Johannesburg, tune Tanzania, tune Uganda, tune sinashi Indonesia. Eho shi, kuna mwana wabu na natase hale na chiu wana chiu wama chuka shabula mumunanda. Wama chiu uchoshi, ochi na hiki wambu, eno ni peyi. Se, abanande bali, eho shi, so wangamu bulamo. Wangana telefoneri wama soko mwama chenande, uka sukomuni ya meke batu. Ah, ore munya watu na ukaira no yutu, we hike no yutu. Niti nichi nichi nichi, mwana rata abana. Eba shasolo muku miisa, eyere okoma heroku wapu. Nichi nichi kawuma nero enga suba muchonga abana betwa banemu butire yabanange shonzo kumuhuza ile mweyi nande yo munda mukakole bintu bituwena kunde abali muna bale mberi beno bakenesha saba kumbe abanabo ebanalo lwako nero iwe biliye mushiyeri nonde mwana tanebo era baba kakania umu group ya WhatsApp agenda hachulumbera mbo ukana hikumu karongo kareve ure munande uri muhinga ne murukalendera kwa bendu murwa mashatra kamo kaduka masha chingula mwakasenge. Iwa shishira, oma parasela nyireve emu alwala omwana. Iwa lupa kukuduka ye. Euka ndereha. Esho franga. Esha dawa yu manuyu. Ni munande muli chenyo. Iwa lupa kukase ni ambo. Ambo ni munande muli chenyo. Muli chenyo. Kutse mutu nga wenyo. Mwahiko kumuyono. Ama isha hapo trako mwana tuwa paremo bole. Nariyo kundu weta ata, ukasoro mocha handache uma, nariyo kumbe faktire nuwa ware hai. Eha shabe anache ndi mulo mwananga shabu lecha mpaa, uya hare baba wa uyoria, aba shiaba kubo tenu. Nariyo washisina, uwa nganalua ebu tembueno, uka yumibande mweji. Bas, uwa yi ya maprobleme. Baba, abandumanye baba anu. Nachikata matitumaye irresponsabilite. Irresponsabilite yetu, tuwe botu nama abe botu mwanayo mwibanda mweno, ngenda kwa merera sina shabu mubibanda nongo bangana lijiba wa mbobo basi njana mashendo mwana nga mtu alewo tuwa butembo sina chingu bakana liga sina ngamenya sina tahikayo sina taso hano kolu vanza olurengolo na abaliyo bangana tubu irambeno uwanga nuwisha kundi alenga bambe sabo usibiliga mwangananza na emunia yo mwangananza na emunia yo mwana mabuni ya mwayo mwure mwure yo haye yo bandu bakana bia yo mwure matituri mwure haye. Mwanza nayo, na huwa mawiso nchoko chiri wa taa, kumbe tuwa rukira ewetu. Tuka ikale wetu. Nina kwa nzirenga kutahia, tuka ya wetu. Arenga bakana ganamo. Sina shino mwabe handabiri eno, aba yirabalu anababa, bayire misabalu anababa matahia, wako bandaba anababa mwabe handa, ngebi mwibanda mwiyi. Sina shabali anab, abenyu, abali enongo baka itu wabati, mwabe anashi. Kutze, mbeno mwabe kukomu, mkana shi haba, baka libenyu baeno, butubo. Ikunje kuna mwabe mulusha, bafu asende akayika labute mona rongende subenu sina shinga chekana tokekana na abantu bakanda bamba bakana ngaba kakalakala ibo kalonza mukumbe ini wewe humira yo nero emu abiyayo emu abutira yo ebyoshi iswe sheshe luayo donke shimba lueno ko baberi wabatia iwe lua byayo kana tunoti abalaba tobaberi ya gumero muhoza ire mwe donke ebyoshi byo etukata kabuka ama probleme tutelibenga ko tutwanga ke yao omukati ke bahanda ama problemi ya keho mwabe handa, na bashigi abu wanga nabore rana. Kunde, uke yu wa ute, umanona li abota, yu wakeniwe kala balabu mungui. Patete nga profite no mungatambika ano, hani haba kekulo, baka sababu, ya magaleri JTB, kauntura, numuwa ni magaleri, mbanga, haye. Ne mama wawu, unashu wakona mama wawu, nisungali wawu, sina shinichi chawu. Uke yu wa ute, mama wawu, inika lukumesikalie kwaho, aka sababu. Sengsa, kumbini, eo namuri hoa hoa hebyari. Doki, eba andabi ushebio, tuto letu organize, eba andabi kwa tumwewe nyamu, muka haka, abri ya kare ngemerua, abri ya kaya sabasaba. Imuharibia, sina shina pongo baka ito, layu si mwashi, sina shina pongo baka ganerayo, nao ana abareyo kundu baka vula, abana wabotaba neringa tisa, kumi. Nao abaniba luwe kure kirania, irimateri ya vula, pas, mama ukuwe kabine limuikalatie. Kutse nganabi na mama wawu, kutse nisungaliwe mwetata hibwa, nero mas. Sungali, achanda chuchia bila nga chakana, na ingani bila nga asaba asaba. Nungi, ebi ushebion, omabe handabe tutule bayungu kutu nga wetikani, esu warakamu kaka wawu, mama wawu, sungali wawu, mama leki wawu, mama mkulu wawu, abia kayikala, okumesikalia, kumujitebe, kumbe achanda banduwe nika, liba liba, tuangai ratote, ye mamono, na ye omabu kekulubuku wewa, abuge, oluyiralu, lokochi uochino, kondeke, no basi, abandu barakabi,
omwana wowo mbu yeka nyega omwana wa

0: Singibi, mulisemaka, mulisemaka, munatugombania. Ila nyinyi, munakuja kutuwa sasa. Rudi, kwenu nyinyi, tunakosa ukombozi. Sasa leo, tumewawa na wakombozi. Wakombozi ndio wanachinja watu. Tumewawa na wakombozi.
1: Majikijiki, wazalendo oye.
0: Wazalendo oye.
1: Oye sawa.
0: Tuleke. Bache biabo sasa.
1: Bache bia desordre. Abazalendo aba erezema babari chingere chikundi chabo abitwa mutaksimene hao mano mukiria wowe chi chimbulu. Umulo na hao mano musekae. Kana bando babaze kamara moyo. Abondi ni bafozalendo. Fozalendo. Abo tike tike. Au ndi muzalendo na imutiro omuseka ye mangurejipa. Tuko yengeno. Ni abondi bafozalendo. Donc benye biko na fabia bie omweka memba na tu brara force sécurité tout ça. Mais bakianza changana mbavile hivi tutakosa kama bavrenjo bawapi na bafonjo bawapi. Bazalendo oye. Alors aba policie nabo oye. Bo farde se bwani sawa eh. Oye. Wadi mulekezi yake. Alors, truka Pelele, lola hali mikro halia. Lola hali mikro halia. Ye badi obre mundu omobyo ukakola iwa kolechi wene.
2: Ndio.
1: Iwa kolechi wene. Omabi uli mundu we save mama ifrazi iwa kolechi wene chomo save. Kusi uli muimbaji. Omabi uli muimbaji mama anwaritu akoletwe biwene mu muimbaji. Chef Celeste iwa kolemya ti ya binu wene. Isi basho ambo Celeste ali mu akali ata ebere. Uwa buka usaka wena kanongo aho wa makolechi tsebe. Tuna makwa mama na bana bayo. Nganje ngone re munga anga 14 kole bunga ngobu wene. Ina shangi ngane lwana bakoni na shabya ngane kolemya ti itu wene. Ina makolechi tsebe. Pelele. Esa uka iwe uka lwe
0: chabeso kuti mabuko.
1: Uwe ni oko moto.
0: Ndio.
1: Iwa kola tu ebinu wene.
0: Ebi wene mama.
1: Hey. Iwa kola chi wene.
0: Neshi kuli utu ikaya tatatawa.
1: Hey. Omuzalendo nae tu ni haika nyeke itu maruwa mwine mpanga uwe ina namu kola tu ebi wene.
0: Ebi wene.
1: Hey. Trebiye.
0: Nuhu akaya ni habari kubro mwanzira ati habari muze. Kandia viku shiche. Neshi kereba kama mbo muze. Kumbe ni muze. Oyu wanga shiche.
1: Ne tutu wabi tabasicha. Nuhu
0: muze kani ya kani kuwe ndi mide.
1: Ne tutu wabi tabasicha. Ndo kulu wakini tutu wabi wala mba maimai.
0: Ndiyo.
1: Iba kate bita wako ngesho mbeba. Lakini muna wabi wazalendo oye tuti oye.
0: Okay.
1: Na uba isi chaka meme ni bapetive tuwe.
0: Ndiyo.
1: Voila. Alo tuwende pelele.
0: Asani.

Coca-Cola. Emiviri Coca-Cola. Sumuta Minyomoto Konitumo. Kadi honga nga korara yo ne hekima. Nikwi ukanza rahekano mundu na romaramoya na kumuuliza nimero yake. Dada unatoka ka wapi? Kundena ishanzi yakatsambika. Ah. Ukalu watenerewa mo Sandreville. Kwesi ni mundu wa mongengere mweria. Ukanza rahekano mundu na romaramoya na kumuuliza nimero yake. Dada unatoka ka wapi? Kundena ishanzi yakatsambika. Ah. Ukalu watenerewa mo Sandreville. Kwesi ni mundu wa mongengere mweria. Zuri wa kepi. Iwa mabi ya besunge ni merwa kaku wa mererayo. Ati alinga nekope. Alinga chama hiana ngolo. Eri yeya. Kwesi iyo bumuyomba wewe. Neru mtekisime.

0: Merci Rukumba. Rukumba, lakini tu usiale hao, usiale hao tu. Ngatsuka na tsha kure la se, ngatsuka na tsha kure la se. Donc bana chondo. Bana chondo oye. Lakini bana chondo lakini mulende mulende badi mulende. Ngatungene sa bare la se. Lakini est-ce que nga ye Rukumba ni munyahai. Ni munyamagere. Yeah, eka nai.
1: Ega ni vinjo.
0: Yeah, na ile baba sokolo.
1: Baba sokolo ni masereka.
0: Masereka. Lakini masereka nani ameshaambia? Sasa. Badi lakini Rukumba nani karukana? Bana masereka oye. Kuna mkata kitu ni mdomo lile unye bya chondo. Lubebe oye. Amanya chondo baba langrang kunongo nongo baba kako levyo shidi.

0: Mwere ngaba borache no sas. Hotu kwa boira. Antu kasi aseriti mela. Mwere tuere tuti. Ye baba ye omu polisye. Ye kanzera. Tsongo. Nikola. Nimu polisye. Ati nibara mkaya kutsebutsebo.
1: Naye
0: ati nimwana chondo. Ati bana chondo oye.
2: Oye.
0: Dako. Alo batahe. Mwere tuere kere aho. Tuko shalari emisa nga yavene. Tuko shalari emisa nga yavene. Badi mwere tuere kere luse ngolo aho. Tukoshalali emisanga yabene tulekero lusengo lwa Thomas Marodrick Luvalenda okuradio moto butembo beni wasinja kutsibutsibu obedi au ni mwana mageria e bana mageria oye alors donc Rodrick Luvalenda merci beaucoup inyobo shinyomu kavya saba na vetu buli mndoko na rewe enzo kia basana nerekambale mutsunga evariste tusunganyo moyenga ikasa bana vetu.

0: Habari mama?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Saverin.
0: Unatoka wapi na mamangu?
1: De l'hôpital.
0: Merci, tuma salamu eh?
1: Nasalimia mama jina lake Kosole. Mm. Nasalimia papa jina lake Brazi. Nasalimia dada jina lake Le.
0: Mm-hmm.
1: Nasalimia papa jina la Sinzomen.
0: Merci.
1: Nasalimia Sokul Kaleb.
0: Merci. Na mwingine tena.
1: Nasalimia.
0: Eh? Tere. Na nani kumbuka? Salimia na Yomba Waliso.
1: Nasalimia Yomba jina lake Waris.
0: Merci. Salimia na kaka ye Charles wa Rwanda.
1: Nasalimia kaka jina lake Charles.
0: Merci. Wa mwisho.
1: Wa mwisho nasalimia wa journaliste wote wa Radio Motop Tembo Ben.
0: Merci mamangu. Nakupatia zawadi yako ya matabisi yenye Charles wa Rwanda kunako busheri yake Papa Meso pale kwa Nyamaria Mokolobe bure. Sema merci kaka Charles wa Rwanda.
1: Merci kaka Charles wa Rwanda.
0: Asante sana. Hata kama vule shanyesha, habari?
2: Mzuri.
0: Jinako nani?
2: Patricia.
0: Unatoka pino dada Patricia?
2: De l'hôpital.
0: Merci dada Patricia. Sikuma salamu, eh?
2: Nasa.

0: hata vyote moto yangu. Ah, vile ndo nasipaka na matumbu, tumbu zangu za mutumbu nasipaka bwana. Kama nirekula shobo wale cha langanga. Ah, pani ba Thompson manyama za bia kupale. Nazipe bwana. Chaka. Luvale. Luvale na siya kupa. Aya usikuwa na tubungurira kule kuteknike. Na siya kondesha kubindu bindu. Yako hivi. Aja pelekea ula shatubungura sana Shehonia. Ashehonia mudije. Aja pelekea mudije shatubungura na guhonia. Asada asada. Habari mama. Azinako nani?
1: Rafaela.
0: Unatoka pia Rafaela? Uko pia sana? Asubuhi salamu mama.
1: Nasalimia papa jina lake ya brother. Nasalimia mama jina lake kusema.
0: Merci.
1: Nasalimia dada jina lake le. Nasalimia dada jina lake
0: le. Merci mamangu.
1: Nasalimia dada jina lake
0: Mari. Ibarra dada.
1: Nasalimia kaka jina lake Bernard.
0: Ingakwe.
1: Nasalimia kaka jina lake Prince.
0: Asante.
1: Nasalimia dada jina lake Glo.
0: Merci.
1: Nasalimia dada jina lake
0: Mari. Oya mwisho mama.
1: Wa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa radio moto.
0: Asante sana zawadi yako ya Mumbere. Bana mwitaka Mumbere nani? Mumbere Valeri wa Mumatokeo. Ah, merci Mumbere Valeri. Sia yuaka kama unakuwa kwa Mumatokeo nimerokuambia napenda katuonane sobo flemo. Mwenye na ushaka pale vichuma vya mamoto pale Mumatokeo naye nampenda sana. Sema merci Mumbere wa Valeri.
1: Merci Mumbere Valeri.
0: Asante sana. Koma?
1: Yes.
0: Jinako nani?
1: Anwarite.
0: Unatoka pia Anwarite?
1: De l'hôpital.
0: Sukuma salamu zako Anwar.
1: Nasalimia papa jina lake Ambrose. Nasalimia mama jina lake Kosu. Nasalimia dada jina lake Le.
0: Wewe?
1: Nasalimia kaka jina lake Premise. Nasalimia dada jina lake Mari.
0: Wewe?
1: Nasalimia dada jina lake Glory.
0: Wewe?
1: Nasalimia dada jina lake Sandri. Nasalimia
0: Wa mwisho
1: nasalimia wa journalist wote kwa Radio Moto Kitembo.
0: Asante sana kamata zawadi yako ya kaka Flemo aruenda kunako busheria yake papa Bosco pale kusoka sema Flemo merci.
1: Flemo merci.
0: Asante sana. Bonde kuya kwenye microphone. Koma?
2: Bien.
0: Jinako nani bofu?
2: Estash.
0: Unatoka pino bofu?
2: Kabiken.
0: Muko bien?
2: Eh.
0: Sukuma salamu zako bofu wa Kabiken.
2: Nasalimia papa jina lake Mbali.
0: Merci.
2: Nasalimia mama jina lake Pascaline. Nasalimia tati jina lake Jose. Nasalimia mama Kovolajo.
0: Merci.
2: Nasalimia yomba jina lake Charles. Nasalimia yomba jina lake Gaston.
0: Kobe ne?
2: Nasalimia dada jina lake Rosette.
0: Wewe.
2: Nasalimia dada jina lake Roglet.
0: Ibu waraha bonde.
2: Wamisho nasalimia wa rafiki yangu wote wa Radio Moto Kitembo.
0: Na mimi nasalimia rafiki yangu mama Nyarebe wa pale ku Meteo. Ayo bibi yake mzungu na watoto wa mzungu wote na wasalimu sana. Bonde wa Kabikene. Najua salamu zako mama amezipokea vyema kabisa. Sema asante sana Sokulu Kalebu.
2: Asante sana.
0: Sokulu Kalebu. Asante sana. Demai, karibu. Koma. Uko bien Demai. Jinako nani?
3: Shasi
0: habari. Unatoka wapi?
3: Kabiken.
0: Ah, na uko kwa Kabiken? Yema mimi kwa iwe. Alisema ati nini? Atukie msalimi. Sawa msalimiano Demai Shasi.
3: Nasalimia papa jina lake Gaston.
0: Merci.
3: Nasalimia mama jina lake Esther.
0: Nasalimia
3: tati jina lake Zuzu.
0: Merci na mwingine?
3: Nasalimia dada jina lake mama.
0: Okay, endelea tena mama.
3: Nasalimia dada jina lake Rosette.
0: Kobe ne dema ina mwingine dema yangu we. Na mwingine? Kumbuka na mwingine dema. Demai kumbuka. Kumbuka dema. Demai.
3: Nasalimia mama Kovolajo.
0: Merci dema ina mwingine bi. Na mwingine? Na mwingine? Ushaanza cheza na ushatingizika. Yo. Demai. Ah, mwache demai yangu madie. Demai. Haya sasa mtu wa mwisho wewe, Srer.
3: Amisha na sana rafiki yangu wote wa kidogo wote.
0: Merci demai yangu. Utijinako nani trahe?
3: Yes.
0: chasse wa wapi? Merci Monzo. Nampatia na zawadi yako dema yangu wakabiken. Sire, tasalimia mama. Eh, semu tu sokulu na muyomba wali so merci.
3: Sokulu na muyomba wali so merci.
0: Asse sano, ende vye.
4: We. DJ. DJ. DJ. We.
0: Matuba uko ngambo za Kanzambi. Uko ngambo za Mizebere. Akuendia uko Kaundu. Auko ngambo za kwenye banataka chiviri chimuna na huko ngambo za Ngingi. Pole sana. Akumpoteza mzee mkubwa. Anamuona mzee mkokoma. Apale kiviri eh. Ata msawa mzee kabwave kabwave. Nae mzee kina plus. Awako wakaji wa huko ngambo za kiviri Ngingi. Pole sana. Kwa yale munayo pata pale. Bara. Mungu tu. Anamona mze wangu bana mwitaka nani DJ Kanzikabo. Habari ya Dispondiase. Ako ngambo za Ngeleza. Anamona familia ya bana mwitaka kawewe. Sita msawa bona ne. Akiwa mze pale. Apale kali bana takamo. Kawewe kawewe pale Ngeleza. Anaye barusu ye bona ne na msalimu na batoto wake bote. Anaye mama Martina pale. Mze kiputuru eh. Aone kalaka pale Ngeleza. Ya naona kusalimu kwa mkazi wako ngambo za kiwiri eh. Urakalaka na mandevu mingi eh mzee kiputulu. Kwa raha hapa studioni na joko nyumbani na nyemu hanga tingizika tingizika kidogo kidogo eh. Acha nijipatie raha. Kudishina shina yeri olori enga rerich. Chambu chabanande. Apo yuka ndiku itauka minyendrambi. Voila, merci. Habari mtoto wangu.
2: Mzuri.
0: Jinako nani ino mtoto
2: wangu?
0: Pichu. Habari ya Sinzo.
2: Mzuri.
0: Sinzo ikuwa yu?
2: Eh.
0: Merci mama. Mama ikuwa yu?
2: Eh.
0: Jinake nani?
2: Ceci.
0: Ceci Sinzo. Maman ro si Ceci Sinzo. Ou bien Sinzo Cécile. Maman ro nani? Cécile Sinzo. Pichu.
2: Présent.
0: Kunyumba ne wapi bonde?
2: De l'hôpital.
0: Merci. Salmiya bo maman, bo papa, bo yomba, bo sokulu.
2: Na salmiya papa, na salmiya mama, na salmiya sami, na salmiya
0: mutu,
2: na salmiya tati, na salmiya dabeni,
0: na
2: salmiya marize, na salmiya mercije, na salmiya dani, na salmiya sintome, na salmiya merione, na salmiya wajunaliste wakute wakurajo moto utembo be.
0: Merci, matabisi, utapelekee mama, yese sile sinzo. Sire, utasemo tumatisema ni? Se sile si. Ubiye Sinzo sile. Rero, na we mama tabisi yako sirero. Yenye yefile mona ulo nani ulo Charles lo toto lo akalanga wa kule chisunga. Lole toto mea. Sema merci Charles wa ruenda na flemo.
2: Merci Charles wa ruenda na flemo.
0: Merci. Wende bie. Wanja patia matabisi ya mama sirero. Abari.
2: Bie.
0: Na weji nako nani?
2: Sami.
0: Natoka pinotahe bonde Sami.
2: Kitatumba.
0: Muko bia kule Kitatumba.
2: Eh.
0: Aha, ulisoma kuchisomo leo?
2: Eh.
0: Merci Sami. Ule barisema nini mchisomo? Ambo tupendane?
2: Eh.
0: Sawa. Suna nipenda Sami?
2: Eh.
0: Na mina kupenda, mina anesha mapendo kwako. Sema.
2: Merci.
0: Asante. Sami salimia wakwetu.
2: Na salimia mama jina lake. Na salmia papa jina lake Shale, na salmia kaka jina lake Victoria.
0: Wewe.
2: Na salmia papa jina lake Shale. Na salmia
5: Nasalmia Metije, Nasalmia Pichu, Nasalmia Mosi, Nasalmia Marize, Nasalmia Claudite, Nasalmia Tati, jina lake Mari. Wa mwisho nasalmia milionere na Sindome.
0: Nashukuru sana zawadi yangu hii ya kwenye siku ya salamu hata kama tunapatikana na wewe hapa studioni wa Radio Moto Busembo Beni. Ambia Waliso, Muyomba Waliso asante.
5: Muyomba Waliso asante.
0: Asante sana. Habari na wewe Sokulu?
6: Nzuri.
0: Jina lako nani Sokulu?
6: Amosi.
0: Unatoka wapi Sokulu Amosi? Aha, sukuma salamu Amosi.
6: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia dada, nasalimia presieli, nasalimia sami, nasalimia pichu, nasalimia dami. Amisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Busembo Beni.
0: Asante sana Sokulu Amosi, zawadi yako ya mumbere na lebla wa mutanga na dada lebla. Sema dada lebla na kaka lebla, merci.
6: Dada lebla na dada Dada
0: Lebla Messi. Sawa. Habari Sokulu. Jina lako nani? Unatoka pi Sokulu Mika? Muko bie sana kule? Sukuma salamu zako Sokulu Mika.
5: Nasalimia mama, jina lake.
0: Nani?
5: Eve.
0: Merci.
5: Nasalimia papa.

0: wae kwa majiro yoyo wote tamikanya shikogore mono nyikushikirie
1: baba na gezina shekosa ya zina shechikari kumuka runye bwa chakalwa munganichi akali anwe chanzire esho njimba ngamugure racho obuli kindu cho shikwa kayetaga ngamuhajo sare changabula
0: baba lobanza luni kati e kati yiyiryo lobanza
2: e kati ya mashabia lobanza chi
0: enjingo yenayo siyere komatela atreha ngabe ha amatela ne
1: sumuta rekisha ne hamurera hare baba mukwe na
0: kumbi na bwira no kunda bokache shonganga shange shavere luma tenene chingo ya uyema bisala ya nyibondi
2: mukwe kwesu show wati amatela lero wamanye hemo kakobasi
1: ayi baba kasuya kana omundu ko kwata hemo kanacha na nabya ngwita matela lero ho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu kaje wabere lwana ko tsi lero mato tongokere
2: aho mu wabuluko mapira te wa mamatela kwa olera go hali
1: manake baba munatingwa kwene na berengala bomu abininga ndingarunda matela Mama ni tutumiriria mwa matela uwene wayo. Neru kuna heka goni chana veriti nkwa kwenene.
2: Kumpe wa.

0: kolero ho wa chena ba ho wa chena ba noka ho hakaba ne kamate la uwele
1: eduka ya chena ba ire noka yo haji kwe
0: omokuraze maye aveni ngulo ne riperuzi ni
1: mimi toso meriri yangu amate la uwele wayo nero kuna heka ngone chena ba rete ngwa kwene ne
0: kumbe wa kolero ho wa chena ba ho wa chena ba noka ho hakaba ne kamate la uwele
1: eduka ya chena ba ire noka yo haji kwe
0: omokuraze maye aveni ngulo ne riperuzi ni mimi
2: vende anero ukega yaho na matelawe sakara sil sano nan awe pesere ye vend na matelawe saka terefe sil sano nan awe pesere ye vend yanye wakayo ko jingo ka dunia kare chiriko buturi aho kana no moto
1: hana shirisha bya na matelawe galaxy standard amatela nuka lusako ko luchimba e wafura lukandi wa Jesu bya lo
2: o matela na mole wa yakono nan sil sano nan na pesere ye wi hasha bya wa yakono nan sil sano nan na pesere ye dis na wa yakono nan sil sano nan awe pesere ye tres na we no nan sil sano nan awe pesere ye ken
1: funa shiri shaira na matela awe pesere ye ven na ndito shaira no ko we 7 de sil sano nan awe pesere ye ven eto shaira ko sakaranti sil sano nan eye pesere ye ven
2: o yula ino ko matela edodoma
3: edodoma edodoma edodoma bari ketu banzu abato yavavuya inywe muka kwa ma echinimba echo moto vutembone beni eno ye mezo chinaba cheche ndi che mezo ya chinaba e mezo yenyu eduka yenyu okumena ni honorable kalambo misisa timote ne yukandale komurenge na bahikako ni rodriguez omwana wo bulume omwana wo mibere yuwene enga shimechanda abazazi babuta dm rodriguez uma kolechi wene ayo nere hano mubima nere wa Philippe Makome hauma na Per Moise Kalemberia abakolobe radio moto Butembo Beni eyi kabane kokochetwa kweka mbali eyi katulange mesha eyi arangana ni mesha yagenda yagenda yihikana lobola ye radio eno radio eno kaenda kutsevo na bali Amerike abushawo so batu banamu kwa mayo nario abali omukasongwere mumbolu mubuhinga abali omukasese abali echondo abali mageria wakahara abushi na makiriabo chiretareta tatu muzike technicien tuli omubero ebyo mundu obutaratibu tuli omubero kumbe obule mundu enabyo obutaratibu ewewe Erewanzo kumulwana, erewanzo kubasika, erewanzo ku itwebo shi kwa jumla eche kwanza riero wala matela edodoma. Udita kishanda eke, muna nabu burire chende chero, udita kishanda eke. Mundu akana lwala si wangalwa lire. Kunde tukabu gandambi ndambi ne nomuch etu na wetsere omuchero. Waveri oku Sambili nerudeji waya wethera kando wabugishunde mbisinga hane sheretronji ewu nomu njingu. Nerukumbe wakisha omumanoru mye uweni. Okumatele dodoma. Muna babu rechende chiro netinu abandoba kalu wala na riribia baka kisha chitia chitia. Nye mbuwe kisha ngengulove. Iwe kisha okuverawu. Pikana rekomundu ewu aliakari me ewu abenga soleria. Kunduka kese mumakondisho watu wen. Ngaba burokwe nene. Oyuka kese yihu wen. Kama menyerano mwenzera umulu miyoyungo kwa matenderaha. Mamoyungo kwa mabiyaha. Anemu kisho kunjingui wen. Ngana menyerara winjini. Aba kakise okudodoma baba. Muna baba ure chendechiro netinu. Omundu uhakili. O uhakili. Akawa ndiririvirwa. Omunyumba. Aha wewe. Nerio. Muna wire. Ngati kazira sana kuwafanya biashara abakarangura amatela omurishi sharangura betela berechitia chitia kumbe warangura tu edodoma numero 14 aho wachenaba umaveni ngulo aba mahotele namona langira yetu ye kasungu namalangira la charité nile lo nanabya humuligolo Mwabiki kukula sharite kuri amatela wa dodoma amatela uwene. Neruna bandre nabo base bawulo ku matela wechi owe dodoma amatela wa Arusha awachina babereleta tutu naba

0: toro toro ibu bumbu hokande mama biya bando ba.
1: Are wakwa nene teri lusho mutanga omo magete vena mureke havia maerozio manene.
0: Kwa nene ndio lushilo lujelo lwabibitika balishele yaba nejo mkabia mokata hekaragomo umu nye balishele jo ngalu ina mkuri buligene te iyo bata
1: ikutuwa iratu tituwa iratu te baba
0: nishimu nengi mwa vya mkawale vya nga hama vya mtubo hano mwa vya chuhuwe chihuwa kwa shaye mweze wa mutanga mwa kwa shawe mweze
1: haba kahi mbaba kata kuro mutanga mwana mwa mtu mkoso nekana yo mutanga uharia ibe vya betota kutina vya mabumba
0: nari mwa kana labe kwa mjomba kwa kujechi mwa
1: munga labere mjomba lakini basi naye mwaka wate awiti ya bako niba nene na bako roma mwe tititi egzame yika yika
0: na geyono michi yikambo gera hano na ndashaba na hano she eshe retwa le lusubitali
1: unashina mare mana wabarebia mumi nongo ayo tuatuka lusha luke ya barebia minongo
0: ayo tanaje tuka lusha mabu kone mimbogu nabolega na masatita neruka mleche huonga jikashuwa na mungulu wahi batahe Acha ugo chikashuga na mungu luwae.
1: Wama gumu turemu, wama gumu turemu kobe roben.
0: Neriku, ito, tujira tute eno no mweli ya nata.
1: Njena bere nga ibu ulia, epichipiche yerieka, nga situ nga ulia yu, ina rezutre kwanja hii problem.
0: Tame, tame. Ego unashi mirewa kwa kutahe, unaluri kwa mwemenya, elio suka kukutio loba nzalu. Neriku, ito, tujira tute eno no mweli ya nata.
1: Njena bere nga ibu ulia, epichipiche yerieka, nga situ nga ulia yu, Ina rezutre kwanja hii problem.
0: Tame, tame. Ego unashi mirewa kwa kutahe, unaluri kwa mwemenya, elio suka kukutio loba nzalu.
1: Nesi nyale tani.
0: Nariku na kukawa za kutene nebichipiche yo, umumi ya kiku miyo, yichinu wana mbenu. Ndiye lobe mabara mubi ya baretza.
1: Mbe noba keta tu hakuwe desa dolare.
0: Ndolo tata hii.
1: Ina na usho omulushi.
0: Ngono. Kwa mabigu wanganasu. Acheta secha kujugu na wita kucho.
1: Nena wita kucho baba chindia kasha sa. Na wabu waneta. Tu mabi ulie pichi pichi hii yanganato sola.
0: Nariyo wage rahudi. Tutuka gula chayo. Inga. Tukandi vya tuwa bigulia yo. Nariyo iwe tumika mwisho. Nero kasha wabi tumika mwisho. Etwa sharonda jende. Etwa gula yo. Yatasha biji. Yatasha sobaho. Eritu mabita gulia yo kwanza. Kwa malangara kutu.
1: Ahochi wana baba. Eche kara kena. Kwa
0: luki alo. Ego namo shongamo lulili shabana. Na nirisho mecha. Na wu nemo. Ego namo bana cheto chedoko. Echo wanga ilevi yunga kwa mahu njiweti. Ndiya mabeswa ne manene. Ikuwa na kote nanga kwa mabeswa kwa kukui.
1: Na ile njue na cheka mina kwa na furaia. Eresha kusunga. Kusuri nga sungia mazolisyo kwa maproblema ukuwa.
0: Ego ule mwana wage.
1: Na mutu alwe na veri. Baka ini lunabili timbako mutwe baba.
0: Lobo, tahi mwede na hii.
1: Ah, nyumba botomo mula nebo na.
0: Huna.
1: Manaki ya magumu, akalo na vya manemu.
0: Mungu mwusha, shitu kabo chenemu. Chipago, akabia mata yu muhuri andale. Owe ngebu hapa riyata ndiru muhuri andale. Kwan, abanduba kabia ba yei. Resho bolo, ikabia fita.
1: Chebe chabo, wakabia kumuyono. Wabitasha mwura munu, yengine mugi meanja pale, eba yayo.
0: Kandeba tasha hamerai.
1: Na yengine mugi, eba yayo.
0: Kandeba yayo.
1: Ukaya sungo mundu nagenda, enagenda, nagenda, ene bereru angoko, angashasha sube uku wewe.
0: Enye bereru, enye banayoye makuta nariyo, enye denga mungo. Ebi ukabisha, mwaliana wage wa yetunga, akashe kwega yegu na hano. Eshe wanetebo tewa mengero momo kororo, au wabakiriba hawe, abakaika lumo omoshobara, nabuba hire emehembe yoko yende, wakanyukuku oko kumabu, nababia nga babari ya batata, nga babari ya bababu moku, abakuku wawo.
1: Chose nangata kolacho baba, ni isikirie, ni wasikirie, na nisikirie nduwa yikuwai.
0: Kome, nabete.
1: Esho ndana tuwa na hano mwanchu somo. Zile njoni ngari naishimi.
0: Ne, cheche kare kena kutse mera nete umuli na wage. Yeshari nda momo kororo. Ukabe kwa mata yako sefe. Ewa yako sefe. Ukande vio kwa mata yako bukara shimatike buenyu.
1: Na nisikirie nduwa yikuwai.
0: Kove, nabete.
1: Shondana tuwa na hano mwanchu somo. Zile njoni ngari naishimi.
0: Ne, cheche kare kena kutse mera nete umuli na wage. Yeshari nda momo kororo. Ukabe kwa mata yako sefe. Ewa yako sefe. Ukande vio kwa mata yako bukara shimatike buenyu.
1: Yabegera. Baheruka.
0: Babegera.
1: No mwache yoni nashi ngoko omu ulore hano ngavi ni nashi nete ewa tu yonye ne
0: kaba nabe ende ende wabarabi ya masaka wake wahano ta hee
1: nire wano babe
0: nage ngatse manga kwa langerako nena go okane ndeshe nze kaya okane teroko he okoshisogo kuhisogo nite mweliena yoyu ama abu kango kumusha kulo angana shari okolo sogo
1: utarele kanga tirire vyo mnyumba Kana nasungamo bushano obuke ndiyebi nyabinyeka.
0: Nkoba nabaje mwaliana mwaliana iko mu yo muntu mube amwaliano yuwane omwaliano wabotswa kana tsende. Ende yo nomolo mako ana yitsungire emeki gumiyeno yamabeko. Mekoga yo garobe nene neri yakanyegwa zarabe.

0: mina no mogoma neli iwa bya gotya esogode kwatasa unieyo nareta berekera nare mopaka twabirere kirero chawo choka bino bukumbuso twabare kolabo aho habi foto yiko wawo
1: are kuona tuwazie na nini uluka tuwaziracha lakini uluka tuwaziracha
0: chikare kimanyikara mara mutenichi ukawaza kwati twabidutsimire pamugwambo abo shi ababe kokalongo ako babare
1: ko
0: fama korondo kushimu fama kobola au makawa kwanza mahwa shewa tabaneka au wakabere tomo batuta basi ayo mundo naye abare hol tuluto kolye chirero chuluba luba basi fama kokotie sho foto ne rekole chirero chako fama shako lubukumbuso nabonde enye kigumi fama twabe rekobererwa ayo ngasoka ukana chachiri ameberi yeyo atikare kimwe byo mukagenda imwe yabulira yo nichi
1: Nerisonde kani sho franga siri ngaraka iwa luwa bererwa chanda chikuwago apele miaka 10 Tami baba Omwana shiye bari yana mukarasi
0: Mwana ngashigala hano amanya bari mukarasi mwe bari tuone kwanza mukamule mbere Mwana ngashigala hano shinguta ko franga ukandi bikaliye
1: Ringe kana yuko bandu bosi benye bari kuyeka mukirio yako
0: basoma cherochande amacherochande njama
1: Amacherocha
0: chande
1: Acherocha ngo
0: wa yu hol mushimo shino ngo kone ndiye fraksu injene nayo nerimwa mutanabral atyo macherocha nibo mbole anuno muholi na ukato kiribwa cherocha wa yata shagenda sawo ekwa ukabuga kwa byaye Muma mataluko kwa mkamba hano moto aregenda niliye na kwa naye mwana hola kwa kimwe ni holi na cheneho
1: mama ngarina na bo hiyo mususachi mama
0: ko abare tese ko mutiri ne ane mo neri ekwa tokerine no kalagoti shiwo ngata mushicha ngata ye wetu ngaja tulisa yabo ngoko efita mwe kabye no menje mungana luaho neri ekwa tokerine no kalagoti abu kabu kawote bo nabire nabi hamisha benu apre ni semene na bilwa Bama shigala baka isha, inji na bere genda, ayo na ya, sere rezo. Ukabuge yenga, uka genda mamesandu, erisa lawa sunga rezo, si wanga sungayo.
1: Tuangamini retote.
0: Na kwa.
1: Tuangamini retote.
0: Ha, shimanga irei mukayebuli ya mtu. Aiche pa
1: wana. Kwa ya mamore re, tunaenda muvita.
0: Neri, mama ba neshe cherero.
1: Na usu wanga sondeka nilia alie rezo, ukato berekira. Ha,
0: na male vya mukase ndo njike neri. Uneshe rezo yenga re kukombiete kilometre.
1: Ure tukapata za kiriyo.
0: Mama ba neshe cherero. Are kwa mirerezo ni vesengi kilometre. Mama ba neshe cherero, mama mata loka riyanyi, ariyane bane. Ariyanyi ronda. Nde mama ba nilesho. Baba, ukaho neraho. Nga kubula ya, eri yunga takukwe shonye.
1: Chepao.
0: Na malu nru neri kukurubuliga.
1: Uwa makola hano, mana aki. Kuba di.
0: Chekotasha ye menyanga gorende.
1: Zamiri hai ngari tena.
0: Kuka kukana jana. Mwa sheri lwa kaero momi ya kamenga ho. Rero, nebibiria inashine leta inegulete. Muka lisheri shiga wa muma kama goma. Emi sisita nyesa, ewa shaswa bole ukasha. Ukasha bata, madame nandeyo. Memi eme kikumi, uka wazara mukaliwa huyuji. Okuchi kwe baba ngata shamwa zira kuchi ekwa ukabutyo kuchi ukabuzo timukaligo guyu ali ahosha gute epyele yire kokwe a ndiale ryo ko franga aleri kuchi ukere kine kugira hanwebe ebitebe ngabugika nandeyo meme eme kikumi ukabuzo mukaligo guyu okuchi kwe baba ngata shamwa zira kuchi ekwa ukabutyo kuchi ukabuzo timukaligo guyu ali ahosha gute epyele yire kokwe a ndiale ryo ko franga aleri kuchi Ukere kine kujira hanwebe, ebi tebi nga bugika. Nasere baba mukasha nyikola mwoto toyo.
1: Nye nekurabu waba imba merayo.
0: Haa, manaku na uti ya noyo wabia kakoto merasho. Chikare kwa nyewa rago uti.
1: Sugu nsoni.
0: Shizo nishachi, ngiku iso nishachi.
1: Si wangatele vya makanyumbo kona vili imbana. Ese kurema mchango wawo. Uwanga muliru tuno madame uretosha franga wapi ya kujenga taka katuwa shabre kabushu. Wabari wabili imbana,
0: no. Njena vero ule parasele yumuvile. Wanamu. Nabro le parcele yomuvila hokachamera.
1: Kunene namukutsongaraba nabawo. Njo wakati ule pata ya kwenda tafuta franga.
0: Neri ibotsu karanye karamene. Ari shulengira ngo kwanyira kuri baba. Shulengira. Ari otsema tibo. Merci bwanangu kweshomwe yatumika. Yeyo na mabeta shepokana ri asa. Twatuka tutalenga wabere hola basi omungu akutuma. Iwo ya nyisabara na chisomo. Iwo ya sabada mbereshe omungu. Minaomba merci na mie. Minaomba ushuhuda. Bwanangu alikuwa kana sakaenda mu miaka 10 amekuya. Ashukuriwa Mungu ewa towane sadaka. Me ukatuka nya karamera ta madame. Naone wanganyishubya mote mama wanganyishubya mote mama
1: mwanda. Tuko serae.
0: Mulairi kuchiku.
1: Tukalo watu tuneshe byo tukala nda merera. Moyo.
0: Muno shuri nyito to mulayo ta anereka lume mwanda chimuta kufra. Mabere mutre. Okuchi.
1: Oh.
0: Uno unata singo yo halamba kuno shuti yoko mulu.
1: Ukatuka wa yafanya ne vipimo.
0: Byachi.
1: Miaka 11.
0: Ati vipimo byachi.
1: Ah, oyo wabere lumwana
0: yako lande.
1: Oyo wabere lumwana nzoka.
0: Sharalo
1: munyo.
0: Sharalo banza. Ah. E nje na ingandi yako lebipimo. Na ukandi yako lebipimo konde. Shina shieno na ngo
1: ulo. Ngo ulo. Okobore chiro.
0: Ukabika kanyo yonde. Ukabika

0: Abandi mubahikire watwa mutyacha bamahisha maduka wosi na biraho chupuchupu echo franga sio nevi nevi uria nehoro nitinga uta noko mbaranga lakini ebindu byosi echo dukini sia berehia
1: kae matse kulwe ewe kulugi rekodia ewe wimaye amotoka ulugulwe yokonde yayo nako kokaye balera ebindu byishimo bekalubya wera bekalubya aje
0: ebindu byosi sia berehia mungu mosayo na liare kitolo mumuyimunye
1: bolo
0: base base ukosole baba na nye anu omudre masyara hauma
1: kame nabe itia
0: base zokulo baka uyazi kelua olo
1: ikona wehiri nere henu amundoka wadia kaji tonde kango kotu nalia mkaramera karamera anu irisha kandigwa titwa tukareka ibishibie vya usanane na mkaramera karamera ikona ndopegwa vekata shahia vete na ibalishele jekuwewe ya lia kande na nabande ban ai mungu kwa hano tujire tote
2: trae chepao bolo bolo basi bolo bolo amaisha we mori kwa liati ya donga maisha we mori kwa nana wanga na panda infua kandiende ndambi wasu wako mkeka
1: sasa ya vile nyilu yako wengi na roa nushine shinga na ngata shaira nete waruna nina nete bongo kona mabera iwa ule vai
2: suna lebirie nine muhimba holo tambio kuka parcele kau
1: kama na vetie
2: nario nga dimile ena kuhaende parcele eshi nga parcele viri elota mbieria eya proje ya yeria ahonga imbe ndi hotel ya ndi ndikwe de parcele yo
1: na amamete mwe yo anyitwa
2: omuyana mulorarayo ona mata sunga capital yo mwanzwe owe dimile
1: ye basho matse na mana kondre na
2: ineri ya bere bere shifo mumwage
1: lumoli na inga somo vile ngatbo e parcele na bere ulai muvile na mukaliwa iko na chetengo kona bere parcele yo muvile mwana na ngandi na chegulia yo kondi kondo busana ne na bendo bya yere herumuli na akandi bat ni china mama babaeka ngaula ya bendo
2: unashi itwa balume nina tutu ka uko mutwe yo ubegere chiffre erishi ya lotia ukabona
1: ewa nyibwe kancho ewa nyibwe kangasha kuzura shuna bitika mucho kuzirisha tena rukima ya parcele ya
2: esho franga sherewe kana sakala ka e habimbarangani unalangire yiringe yo wamafanyira yo projet e yeri presse ya mablok simo alimo wali okota e uke
1: na usiba ndo yakora na ye yitoma ge ho na malangrote utahuwa
2: chipa ndo kwa yo
1: yo nirimo mare ko kandi wate chitu kwa nyu
2: za kwa ndo uri mura wage nga kuwa chikaya suna lebire na bere ula e parcel ya uyiri ya tatene omukatikati chisho parcel sha yini na ri unachingukonga imba we hotel no nibo na mabandi nga imba ne tianga timbaya Shishiru wabidi tisa ndi estetike ya hotele yikuwa.
1: Amati sisa nangali yao bo 999 nalu nutio proje awiri imba homo hake. Nerwerewere homo hake vendobia yere hia. Isi biya reka mkalumu kalangaranga atuleba nyama na nene mundu. Bo mungu saa moya ni mchengu wa ticha.
2: Apre tu leshwa etavu. Utashi alane $300 yeno. Iku watikani.
1: Niyachi yeno.
2: Ayone yao ayiri koresha kwa pole. Kundi suwe ni shialeno.
1: Niye pole kutere yoko
2: yeah, pale. Ye, niye pole. Esu anu yeah, ayo niye pole. Ushialuka ringi kanya. Na magenda.
1: Basawo.
2: Oui. Emetoka ya mabi ike kasende. Mureba yenga muama kanya na bali yoko duwane kwa ho. Mduwa inama subo mvile.
1: Basawo.
2: Hey.
1: Una shimano buwerache kale kiwa tanyi rairaba atia. Awe rabo kale kakona na mabebi ya mwera na mabebi ya mpumbafu nilushime tukane rame nikalumu vile na ingo kona ina biru ruko shifre na alimu tukiripa na lihomu ayekabu atakago lao au ndi mwuri atakamba akamba atakamba atakamba akamba edesa mile ne no moto onde atakamba trosa mile akamba trosa kalumu vile na ingo kona ina biru ruko shifre na alimu tukiripa na lihomu ayekabu atakago lao au ndi mwuri atakamba akamba atakamba akamba edesa mile ne no moto onde atakamba trosa mile akamba trosa mile boner ukabia mabia mota kwa minyengo kwa na bia mwera ishu lukairibibu panabutinario mukandu

Nama msikilizaji usinizarau leo, kesho na mimi nitakuwa mtu. Ulikula chakula yako, mimi nikalala njaa. Ukanyoacha barabarani